0: Yo, yo.
1: Pikiran lana kosol, pikiran kosol, iwa mangalo, pa pa pa pa pa.